Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!

pia mga bala pulua program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha! Oh,